Hi, umota mihin mani kok like imango ano ta mihin ni sai kalanka o o motai ro kisa ano nai klai jaba sidi kubai kubai na motai ro ano nai klai mani tong khai ba imang ni kok no muk thangong gan khana no ang mare song bai bolta na ma thang sinai bolta na thang te che thong phang sa nai to ma to sinai.

0: hydro kupal jigoy buini le monai mo nai man gala no khawa hablanga ne buini alamu khnai man gala nu gya moku mo ang tumale to bisa khaima tongui ba omoti goti man kha subani gailo nama tongui ba leida ba kaina na angte obagi desuni bara desuno sari thangna angte olakhi loku monai mo sumuyo ri thang ma
1: ha kya lagi tamu
2: mama ya kuda ha masa mama ya khamna ne ta sa
3: tamu
1: ha
3: tamu ay kisa muri muri khana ma hayong gulo buri ma hayno bulao
2: kala kala kala kala kala khana ne bela tamu biang apa

0: aku pro ro pacaran lah terus
1: dia ro
0: pacar batu
2: aku mani
3: ah mani latar ka mani nokor pati dio oh sadu ma nokor pati dio
4: asu bayang ya ku ama mani thang di dida no ang bai tai ka jang li ani sar go siri
3: sari anu mani sari anu oh putang biang thang ka oh zala sa biang thang ka
1: tama ma
3: Pasidi,
0: kamarin nggak mama ni tahu,
3: biar. Oh, ni ni nak hantar jeng tamu sah, naik pasidi. Bi, kani gosip pasidi, bawa baterai kajang leh ni.
5: Oh, dongyul. Ongsi aku, tayu mulia, nunggu bang, baterai kajang mulia. Haji, oh dong, nafas pasidi.
4: Kono pasidi, kono pasidi, kobar, kobar, ya gue ni, ya gue pasidi, kono pasidi, kono pasidi, kobar, ya
5: Ayah, ayah. Om bata mahar, rata bapak pop dek nambe.
3: Oh,
5: mai. Mai dek rata os rasana, bedek pasir pop dek nambe. Ah, bila bapak kuma blar, kuma blar, nuhulia blar, kuma bo.
3: Oh, mani.
5: Oh, tak tre, abu kamera dek kesan nor radhi.